0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Saragumua, abalabos chunfurese la deca mahuli lilamua. Dale lasu dubeyu, abalasurun keiti malagle lubei abalowe. Libri ilo, abalabun halabad nagun hiu, abalawei namudun hiu uwaraloma. Abalanyara da guaguduni, magindu tinad ligia. Anihin tilita agen, abur hatilidon mua buiti. Abalabochon, abalawei namudun malubuidun alubahou tilita agen. Anihin lita agen, ishigu tidarandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uruwawein, libri sa.
2: Abati larinye gunhon.
1: Hagariga iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
2: Lari gine, dan lelerede rube Jesus labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulule, aba lariye gunhon.
1: Huguya, subuti gu dalali bungi yu kate yaramu dogwati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, lau hempulu lariye waguwa kate iluagu te larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi elamu ga hon kala la nichi kupai kate ile harihu bai. Dame hagambo, uwalamu ga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu no lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
2: Aba larinya gun hon.
1: Uwati saa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, itara linya kele apurisha bali ile neru bungi yu. Anye ngurigia, itara hanya keilela nadu le abur habui lidun uma aba hagambuni lereru bungiyu, larige hagambuni aba leabi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itara hanya keilo le abu nu habui lagana go wadubu. Aba hagambuni lereru bungiyu, aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumon kei malagle lubai medere buguntia, Nati le hocha waguni wa o hei bahonu ala luegen lereru bungio, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube ilagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungio. Gamalumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba le yedu ni ya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungio titage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, Hada gurigi hagia. Gamalumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti, aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biruni, alubo hoti kate buiti hada gia, kaili le nadu le ichi gube darandi agu luago aba ilo, o uru wa wen o sa.
2: Aba larinya gun hon.
1: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gia aba gafu wa tabu gia lagabana. Uwa, Lagu dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun, munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun bai la. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa bai la. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
2: Aniya getiginye hon.
1: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra haamu, lau baginye hamisra hoa. Ruwara ya ligia me muruso lawo. Itaralinya lubaiti, Legamati, lichiku ba laun lun, ahinti le mamati, ibi ni muruso le lumabay lagida ruba loy.
2: Ariya gatiginye Jesus.
1: Itara linya laruin habungiyo, ke le Jesus ardubay lun aban wugire le abu nubay lila nadu lida amua. Ligia meme lun aruma gunyun laan, o agago duan yun laan, ariya bulayebe, o weywe guyebe. Bawu meme ti nadu ani weyri ligia, gama lumu, ibidinye ti lun abu naguti ida linya laan la susiradun. Mua gwa narigu arandarati. Furumie aba lafridun idibu. Nyengien aba legele weha. Nyengien aba labuncho ilawe lau ilo. Dati le funali lila nadu, aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
2: Ariya gatiginye Jesus.
1: Kasa le nega bi laruwa habungiyo, o kaha muga himplu ga yarabi wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba atila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyure uti mabai ubogo. Gama lumo, dale labu no, aba la weri dun, ligia weri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera

0: 2 Corintios, capítulo 5.
1: Italia wagu buke aba muna to muarugu na kei hamuga aba kiampu to mama tu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun guguri. Aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Lelinaru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongua lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegu lun verederu kei uani uoga ugubu tahu. Le wabusa irunbai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungi wa ranse rubaliwa luga bagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni giti wa luboi tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wa bureme. Ja ubuwagu. Sinyati wa rihi ni Kristu, gayara aligiti wa finye luagu. Gama lumu hemeni giti wa lausun hamuga himi wa mani lumbigiruni ugubu le ja ubuwagu Luwodi agana wa lumo wabure me Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabure me sunwada. Ja wagia yebe ubowagu, ja guta wagia yebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristo lun laguse ragdaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungerigia, subudi lali bungyu kata wala, ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandi ragun hungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabu ninye arufu da atinye haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti, ani tida hanigi mabuidu tinye. Ani lili halilubai wawo, lwagu lufule sa ibungyu, Ainti malo ilun lubai wawo, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu wati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanaregu habagari. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu ni ya lirahanya ubou. Segun harihiniwa, luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu nilirahu nyobou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibuni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagminu ligie won lun waranda ragud ninya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagminu ligie won lun waranda ragud ninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gu bungyu guanarigu hun wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien lobadina Kristu, Arandra huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou. Gama lumun rulumuti bungyu kei kafigunti wawagu. Lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
0: 2 Corintios, capítulo 6.
1: Guetoti, wagia keisi ideja tinya lida luadig maribungyu. Ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg. Larihane bungyu tina lererun.
2: Chinuti tano na rufu tingi na rei ni mungu, haba nungu mungu. Chinuti luwe yiru esefru ni, haba nitere guni.
1: Chilika lilidani bungyu, lun la rufu tingi la rei ni, aniha luwe yuri esefru ni. Michu ti wa lebu na, la chugera gun niyaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busen irigutiwa, warufu tingi lida sun kate, luagu eseribi tutinya la lun bungyu wagia. La luwe yiri wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege. Luma leni kuga. Baiha madiwa, dhuha mawa, incha hoa tia grigi ya luma.